ati ilewe ijoba ati ilewe aladani ani ni tamu yi tun se first time eh ni damu olohun fi tamu yi royin lorun lori gbogbo dawole seyin nile eko yin e olohun o fi royin lorun o pase irorun sinu aye yin olohun fi ase irorun ba yin lo tamu yi mama kan wa ngbohun mi laaro yi iyanu ti o mu oko re ni ayo ani iyanu ti o mu ko re ni ayo loruko jesu iyanu e yo sele nu aye re losa igangan ni iyanu ti o mu ko re ni ayo loruko jesu iyanu e yo sele nu aye re mama yen iyanu ti o mu ke ko ni ayo iyanu yen ma sele laye yin lo se yi gbogbo bi te ba koju si lo se ni re ti ma jade fun yin

abẹ ogbon ti we Isaiah so ni Isaiah ori kokan le logoji ese iketa lati ikerin la re oni nitori emi oluwa olorun re yo di owo otun re mu emi o wi fun o pe ma beru emi o ran lowo ma beru iwo Jacob kokoro ati eyin okunrin Israel emi o ran lowo be ni oluwa ati olurapada re wi eni mimo Israel se lori school fees awon omo eni oluwa ni ko ma beru boya yin ti en ni ajele wo ka standi kan te san ku ni tam to koja ti tam yi gan e ti e mona te fe gbe igba oluwa ni kin so fun laaro igbe ko ma beru igbo won olorun o

abegbon ti we Rome na so ni we Rome ori kewa ese kokanla iwe Rome yani gogbo enikeni to ba gbagbo oju ki yo ti iwo Olorun ba wi laaro yi Olorun loju oni ti o ma beru ani o ma beru tori oju oni ti o lori gbogbo to wa nwaju re Oluwa ni ko ma beru to lohun Olorun yo ran lowo oju osi ni ti o

0: mama e mo fe ko gbekele olorun e
1: amo pe wa amo iwa
0: fori iwo ti e mo na to fe gbegba lati yanju gugu awon bukata iwaju eyin oluwa ni ko ma beru won ran lowo oluwa ni ko gbekele on ko gba on gbo poju ki yo ti o

0: Aje pe bi ojumo ba ti mo o won pe oye ala peregede. Oye school ti la peregede ba wa kan won mo wa wa o. Awon mo wa e ba wa kan won mo wa wa o. O awon mo wa aku wole o. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, my. Ah, resumption dun bayi. Won awon mo kan ke kilo de. Se first time ten law school ni abi ile ti gbadun mo ti da lagun ba gilele ti sorry gile tan ke se on se resume school for the first time in tan pe ni September niyan o tan pe ni September niyan komo won ke to lati resume school pe ah no I don't want to go mommy take me home ire lo bere bayi pada laaro e wa ri awon mo awon mommy to ba daju won mo ye gba so mo ti o fe law school ebi won sa won no se ru eri na no sa ngba na kan ja go back to memory lane ka lo o boya won no sa aku wole eyin oluko wa oni won kan fa won oluko yen na o orin oluko ah mi ran ti sa eyin oluko wa kiyin e se o aku wole abo olohun o daju eyin akeko eku iwole o happy resumption odun otun emo otun oye otun olorun yonda re fun yin o eyin obi eja keyin na ah aku nawo school bag school socks school sandal school igba school awo ah won ni mi o soro school fee ah emo ebinu ja eyin gangan loro eyin gangan loro ah won lo le ti ke pe September yi lagbara orisirisi won tun ni school uniform tutun exercise book tutun textbook tutun biro tutun pencil tutun eraser tutun sharpener tutun blade tutun atopolo tutun ti arobo opolo ah lagbara olohun ene ka ba mo la se dumare oju oni tiyin ati omo to lo ile eko aladani o ati to lo ti joba o ati won ti wa ni crash grammar na to pe won ti to wo school sugbon awon mo mi won ori bi yesi awon o lo bi se won si le gbo mo lo bi se lagbara olohun eyin te se egusi lori awon omo yi eyin na le je lagbara lowo eledumare akiyin akiyin eyin omo nigeria akojumo akojumo akojumo mo ojumo alayo ojumo idunu ojumo ayo atalafia ojumo owo olomo wa laaro to ni ojo aje ojo kerinla ninu osu kesan odun 2026 no be say this month won break into two be that osu na fe pin meji nu ara olohun eleda mi o this month is about to break o ti fe break into two ni wo ye ola o break into two nu ko ni break into pieces fun wa akiyin loko alaga ti igbimo tin dari ikani yi loko awon oga leka kookan loruko amoju ero fun sa atawaye henry nibe ni igbonu isakoso looro otuni steven naa ti gori wole ajo danamode sise opolo laaro otuni nu adedamola oloide omo baba olomiye oloko temi je emi naa ni omo baba olomiye mo kin pe eku ojumo e kaaro ode odun bi ara ole bi salafia lewa bi awa naa ti se wa looro otuni alagba ati oloye won ti joye oloye olusanya won ti wa nu okulu pelu omi oludayo olusanya eku ojumo e kaaro e ba kan omo nigeria
1: to akiyin aki gbogbo omo nigeria aku ojumo mo lagbara ise lowo eledua ose yi asan atawa ateyin a ma raje jeun a se raje fi seun rere
2: abi ase edumare o ase wa
1: ka omo le o la se eledua
2: ase
1: ase fun
2: ase kaaro ase pupo ase pupo beti wi lo mari beti wi lo mari yi e wi yen eledua fa se si
1: Bati wi lo ma ri
0: e ja lo nu awon we iroyin
1: e lo
0: nu awon we iroyin bo tele pe oro IPO la ri nbi IPO ti ba se pe kini ti ba pe kini se ba na se fowo ko we ponjo kini ana ni je ta ndu je ta jo an gba ipo yo kidi le le da won da
3: 5 naira
0: sa
3: mo no mo se 5
0: naira it's 5 naira o to wa gbe IPO jade won ni awon ile ifowopamọ won so ti 476 branches laarin odun meta cbn lo salaye oro kilo de kilo sele kilagbe kilaju melo laye ohun ah bo le fe ka wa customers customer dada ni ba le fe ka ma patronize as in a get ojo we kene le logun oni royin yen wa laaro to ni won pe INEC ajoleto edibo lominira lewa INEC won ni finalist won won ni lati se awon ta mo ti yo je asofin won o very soon very soon very soon very soon o ma jade e lo bo wito grab your copy now ojo wekeje ni reyin wa laaro tun ni 2027 budget awon ijoba apapo ti fun awon ile ise ajo ati eka to je ti ijoba ni gbedeke ojo keje din ni ogun osu kesan gege bi gbedeke lati se kini e lo sojo wekeje lati mo bi oro ye se je kini to sele gbedeke kini gbedeke dale lori won se ni o likely ki won gba proposal between by September 30 kile ni 14 times still day yoku punch bi IPO ni o IPO kini eh to wa ni in charge case eyan ni police station okay ni egbe re nbi South Africa won ni idakeje won lori oro isele sekupani won ni o ku die ka to it is not normal bo se pa awon orilede Nigeria meji kan kilode e ma da ke ma woran won pe idaluru ati igbesumami ko safihan abi ko ma so wipe awon Fulani lo nsise Shehu Sani on lo soro se ti awon orilede Nigeria ye ma so wa lenu awa yin la nilu e ma pe wa la lejo mo awa yin la nilu e ye pe wa la lejo mo o awa yin la ni ole ye fi esun e ma fi wa da e ma bi so wa lo ko ma bi se san ni mu wa e je ki o kaluku ko je o ko fada re eyan rere lawon eyan ti an pe ni Fulani Shehu Sani on lo soro o Dangote refinery ile ise bu ifopo Dangote loni ni lo la ko lo bere si ni ta seyin na yo ma ra kile yin fe ra lowo wa e bo si bi eyin o dobe kina fe ta kina fe ra e lo nu we royin punch e ri nbe e ma so awon ile ijosin di ese kan ona oro oselu Fayemi lo soro pe baba ri adan afo bese bo iro e ma so awon ile ijosin papa julo source Fayemi lo soro ni igbaradi fun eto idibo 2027 iwe royin the punch na lo ko lo si visita laaro tuni ni salere won ni awa kokan re to ji oko ga re leyin ojo meji tan gba sise eni bi leleyi after 2 days ko ti lo se kan ke losu kan papa o ti se si owo re laarin ojo meji tan gba senu ise o ti ji moto lo owo sa ti teni ti won jo sise laabi abi kini ka ti peru eleyi se oga wa fowa ara re gba o le ni abi kini ka ti pe how then do we discuss this it's so disgusting hey awon eyan ke gba jare ko ye ko jasco ta mo wole lele isele petrol pump price won lo ti hit 1400 naira per liter ha hey ojo wo ni gba wo loro wa yo dayo ta o gba pe ipo wi won ta o ma repo ni won ba owo ta ba ni 1400 ti eyan ba se calculation 1400 ke eyan gbe lori 70,000 how many liters onlora ora just 50 liters 70,000 naira yo ra just 50 liters e wa yi ma din pe mo nlo lati bi si Abuja o salary enikan wo gbo niyan because me o sure boya 50 liters e ma gbe mi pada si Ibadan to ba ti gbe mi dabuja if I thought to ba gbe mi dabuja mi sure to ba ma gbe mi de Ibadan lori salary enikan ni jowo la o se le da awon man na wa ke gbadare la bere wipe ha ina ti a nlo na to je ina oba in ko wa lowo lo ah olorun olorun ni o ma je egbo bo la ti wa be se ore lepo de yi won ni lori lasigbo ele to sele ni budoko ni ipinle osun factional leader kan re ti an ti gbemi lenu re ti ibon omo rara sibe si ni ta kosa kosa kosa ni ilu osogbo ni ipinle osun oni royin yen lo ti gbe sele dangote on lo gba bi kan na la gban bi mo tun lo si vanguard eje ndebe na were bo ti le je wu pe ikede ati ipolowo oja la won na wa fo ni se fun wa but no problem we gather the ipolowo oja lagumowo a le pe ke loja mo taja re won pe awon oja ti awon nile ise manufacturers ti won o ri ta to si wa nle bayi o ti gbenu soke lo si bi 1.7 trillion naira ta wa lo ni gbese who owns the death oje we keji la niyan wa school resumption iwole awon ile eko awon parents lament momo won ni bi owo ile eko school fees se gbenu soke pelu ida ogodi 40% increase hey hey Stevie eyin ti bimo

0: mo be ta ko gbo 14 ni ngbe ma te ba dodo mi te ma ta ni 1460 o ba won e ko duro bo ba won e ko ma lo ni
1: o ba mo ko we lo
0: so e ti ri gbo awon kini yi ko bi gba ta won o mo fi so pe ni awujo bi ti won ti mo ti won se o te wa ni koja aye yen
1: to ni koja aye
0: amo te ba ti ri awon awujo bi ti eh a ti mo nkan ton ti mo nkan ton se ton mo nkan to kan oun le ti ma ma riru awon nkan bayi se bo na le ni kan tu na ti ko
1: 1450 ni lo to lo ba to ni joye
0: kilo de
1: elo gan lo wa ku nu salary
0: eh lo lo fe ku
1: be la se awon kan ten si se ton gba 30,000 Nigeria
0: titi di be ni
1: 30,000 naira
0: bawo le yen bawo ni royan be yen se fe se
1: a lo bi
0: ta de jan ko a lo je ni to ti lo bi mo
1: abi to ndagbe
0: abi oh to ba te si ndagbe o le ma ma ronu pe a oun a je
1: o wa
0: ma se 101 oun a je ko di owo irole ko to je to won a ba je to ba do wa le oun a wa nkankan
1: so mi
0: bo ya lati ko fi je ko ma ma ma ko ma ba ku da
1: ko ma ti bimo
0: e wa we ni to ti bimo ko da eni to ti bimo to nsise 100,000 ni Nigeria se o to
1: 100,000
0: mi o so en to nsise 70,000 to le omo meji gan
1: en to bi mo kan
0: en to bi mo eyo kan gan
1: to wa n gba 100,000
0: suka
1: suka ni Nigeria ta wa e ta wa ka to yo wo nje
0: bi o se wa ke ba won ba bi awon bo yo wo osu to kere ju bo se je 70,000 ti nkan de won nkan jije mi mo de won se mo pe a owo yen a need to mo teni ye ba se ngba a wo pe a o da to n ba te o ba to ba se kini ju won ba ra unje 20,000 gan won ati mole bi awon awon ati family won a je
1: 20,000
0: mo ni to ba ti e wo pe ko won ra unje 20,000 se iko wa buru se o wa wo pe a to ba ra unje 20,000 amo 70,000 yen gan to ba ko doja so ti to won ra unje ton fe fi je ton ma je fun osu kan
1: to ba ra unje 20,000 e ja si 20,000
0: mo se ba yo 20,000
1: ko bo fe ra unje kilo be ka okay
0: to ba je pe nkan won to a wo
1: je bi odun bi mi lo kan seyin
0: eh eh to n ba yo 20,000 ninu
1: se ba gba si je 65
0: ah o pe to n ba ra ilaja po gan ohun ati omo kan abo omo meji ati yawo
1: won ati le je tan
0: mi meji se o ti ye yin pe ah awon wa ti won ti wa ja onije iya gan wa je la ni osu kan se mo pe a si ma ma mo bo se ma ma
1: o ko ra mo ra won
0: iye bayi amo 70,000 ten so ro n pa e gan se to je wo osu osise to
1: ko ka bag rice
0: ko ka o te le ra bag rice kan bayi
1: okay
0: amo kilo ko ma wa ra bag rice kan gan ilaja ko gan ko le ra nibe to ropolopo nkan lo si tun ma ra so won yen o ka
1: kan
0: o ma feel gas
1: you feel gas e won rororo rice nikan kan won si
0: mo
1: je
0: o ko so niyan won fe won kan won ra omi omi ton ma mu
1: no won pon mi wa ni kan ga
0: o da kan ba te ka te ma so kan fe wa ra omi go
1: won ra na
0: won ra na iyan gan ti e wa ya iyan wa kuku buruku ju
1: ina rira
0: isowo ti o yan ti e ti wa so ki wa ni nkan ta n gbe ni gan lara ijoba Nigeria gan ki ni nkan ta n ri gbe ni gan ka joko ka jo so
1: e gbo ki la n ri lara ijoba ti n
0: do de eh oro wo no si pe kini e kan so e ma wa e so le kan pe ma wa si kini oliyole e ma wa eto ra won lo na won
1: ta ba ti gba lupupu
0: ni na wa ma charge ni
1: won wa charge lulu
0: e e ti gbagbe e fe ma charge ten so yen e ti gbagbe isowo to fi ma ma ro na mu
1: no ko le ko je na pupo
0: ki je na pupo
1: ben
0: o da mo ti bo a se yin bi film a se bi gba te wo cinema lo ma se so e mo ye ti unity e mo ton ta ton ti unity kan je lapa
1: oriyan ten so 209
0: so now nigba te ba ra ina gini to je pe
1: o lo unit marun abi mewa
0: e not ele lo lu yale ele lo na 10,000 fo su kan e mo ko da ina 20,000 to yin lo
1: lo su kan
0: ko to yin mo to mo so fun yin e bere
1: ina 20,000 to lo lu yale
0: lo
1: je ni le se
0: a te ba mama dog ile se kini mo so a fi te ba ma nko te le se ni pe ke ma pa gbogbo na
1: ke ma
0: la saro
1: tan fridge
0: ti o ba ti di ale ko da o loju fan te gbudo lo
1: e tan na yara kan
0: o loju fan te gbudo lo
1: hello
0: te ba lo
2: hotman awon olomi yi
0: sir nkan se na yin danu ni
2: awon baba olomi yi
1: sir
2: mo like analysis ni lawo inu mi tu gidi ni o be ti lo pe gba awon kini e wa price kan ta ni lu other country ati ilu wa
1: oil producing country lawo
2: o ya o kayefi lo je kayefi

ndị Igbo ya gazielu unu dum. Ebebere Ugobere Onyeagha na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 14 nke ọnwa Septemba nke afọ 2026. Ụbọchị taa bụ ahịa ọrịa. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti Alaafee Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu gbara mkpọrọgwụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Gọọmenti etiti ekwuola na ọnwa Septemba bụ mgbe a ga-egosi ndị National Assembly ihe gbasara ego a ga-emefu emefu na nke a na-atụ anya ya. Ndị uwe ojii nọ n'ime Ondo Steeti ejidela nwoke mere mmanya gburu mmadụ 27 ma mee ka ihe mmadụ 30 jiri bụrụ ndị ebugara ụlọ ọgwụ. Mba Rọshịa agbaala ụgbọ ọlọkọ n'ime oke mba Ukraine na Poland. Gezenti ọfụma iwu a ka ịnụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Gọọmenti etiti ekwuola na ya ga-ewere akwụkwọ maka ego a ga-emefu emefu na ego a ga-akpata wegara ndị National Assembly n'ime ọnwa Septemba iji hụ na e mere ihe e dere n'ime akwụkwọ ego a na-atụ anya ya na nke a ga-emefu emefu. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego a ga-emefu emefu na nke a ga-akpata akpata agwala ụlọ ọrụ ndị gọọmenti dị iche iche ka ha weta akwụkwọ gosiri etu ha ga-esi wee mefu ego ma ọ bụrụ na enye ha ego. Ụlọ ọrụ a akwụsịla iwe ndị mmadụ n'ọrụ ugbu a, ma ha tinyekwara iwu ndị ọzọ dịgasị iche iche ka ndị ọbụla nọ n'ụlọ ọrụ gọọmenti weta akwụkwọ na-egosi etu ha ga-esi wee mefu ego ma ọ bụrụ na ewere ego nye ha ugbu a, nke bekee na-akpọ budget.

ndị uwe ojii nọ n'ime Ondo steeti ejidela Olorontoba Babatunde, bụ onye a na-akpọ Mekọ, bụ onye e boro ebubo na ọ bụ ya mere mmanya gburu mmadụ 27. Ndị uwe ojii ewerela mmanya a gawa ebe a ga-enyocha ya ọfụma iji mara ihe nwoke a ji mee ya bụ mmanya. Mmanya gburu mmadụ 29, ebe mmadụ 60 abụrụla ndị ebugara ụlọ ọgwụ kamgbe ha ṅụchara ya bụ mmanya. Ndị uwe ojii kwuru na ndị ọrụ ebidola inyere ndị ogbe aka, maka ndị ṅụrụ mmanya ka nọkwa n'ime ogbe a. Eburula okwu a gawa ebe okwu na-agara ọnụ n'ime Akure.

0: It's Wells Radio 89.3 FM.
1: Magic.
2: Ibi to ba tu ku si ni ka e tu so Ibi to ba tu ku si ni ka e tu so Ibi to ba tu ku si ni ka e tu so Ba su mo gbonje fegbe mo tu gba wo bo.

0: Iya de bo.
1: Eyo.
0: Eh wo da oro wa.
1: Ah, e mo ma nse nkan lowo se n wa bayi ni.
0: Wo o se pataki yoju si mi, yoju si mi. Ah, mo tori eh mo kan da kan wa lati bi party ti ore mi ni. O da pe mo soro fun e pe mo so fun e pe ore mi ni party.
1: Eh so be na,
0: to ba ye pe nti aye wa dada ni o ye ki emi ati e ka jo kajo ko wo lo
1: be eyin te le lo yan ko mo la le jo sile
0: mori
1: wa le atawon
0: bo oda ko si wala ko si wala suba yoju simi ka sari soro
1: o ya
0: ya de bo ori lo pe ijo kerin ti de bo ti de ile odo wa
1: ah be ni e ri pe lumi dun
0: ara de wa n ro fun me bakan bakan because won ni ile oko omo in lo man gbe ile oko laya gbe atodun temi de ti fi oni ebi oroko lo odo yin o lo le yin ko lo losu kan ri o de ti wa fe di gbogbo igba fun debo bi ko wa losu kan lodo wa bi ko lo se meta pe mo ti le ran ti mo le so e to ti lo bi osu meta merin marun wa wo pe se mo ti wa fe yawo keke nu ni ti debo fi wa ma te pasi
1: e mo binu tori
0: olo kini nsele gan
1: debo wo le nbere na
0: debo kan na tojo omo mi
1: omo wa
0: omo mi ni
1: e se wa nse bi palejo lani
0: eh to ti e wa wu ko pe ile oko lo bi ngbe kini debo se di bibi ya debo
1: ni le baba re ati ya re
0: eji sorry awon ede kan be to mo pe ti mi o fe omo npe awon ede kan ti mo de lo di si debo gbodo wa nile oko re ni ijo kini ana ijo kini ana o papa mi o nijo kini ana ohun lo mu okunrin wa o so pe ohun o ni fe re ohun o si fe ohun o joko ti doju ale so ara ti fe mo beere pe omo kun to mu wa iso ni fe re ah o lo ni fe re
1: debo
0: ebi a wa ni di ti debo tu a ma lo ojo merin lo su kan osu merin osu meta lodo mi
1: ba debo o da
0: se mi mo oko mo ki tun ma le omo o
1: eni suru jare lakoko na e sa mo pe debo omo wa ni a si le mo wo ki nkan buruku mo sele ka mo wa mo tu ka mo le sita e wo debo eleyi to wa yi iro be yo pada o
0: e kini ti sele gangan ko ri pe eyin iya le sumo omo e je ki mo kini to sele
1: ba debo te ri lowo ta wa yi ko sa le pada ko si nkankan ti sele ko le pada mi o ki la n ba ka gan na wa ni ko le pada se ri le to wa ile te so pe bi be na lo losu kan osu kan ti e ba se pe bi egbo gan ni nbe bi pe dakun mo mi e je n pada lo sodo oko mi mo ni ati gba mo si ni o mo pada lo mo nitori gbogbo emi o fe kankan mo hale kama te bi gale gale gale lori omo temi mo o fe be mo se ni kidebo le mo lomo
0: iya debo
1: eyo
0: soju on ti oni
1: lana wo
0: ah won ni boju oba ti adie
1: ah
0: o ye ko ti eni to fi okun mu adie ti wa n wo lope wo mi o
1: kiloju ti ti ni danso yi
0: adie ni mo ra yi o ye ko du oti
1: ah
0: du ona ladugo wa n bibi gbogbo awon omo to lo ile oko gbogbo awon ma ladugo wa awon omo re wa ewo ni po yi le bi debo se po yi le
1: eni suru se mo pe debo yi na ni le ogun kan ni o isi wa le ladu mi le kitali boko kokorin ka mo amose hale hale ko mo hale mo debo ni oko re omo mi nijo ni se mo ma to gba to pe mi to be si ni sogun pe oko ohun o olohun dana ohun dana foko ohun o ni kodun oko ohun o wa je ohun si binu soko ohun mo si ni o mo bo bo lo se wala dana foko to ko ni je to wa mo amose wala lasan mo bo mi o toju re oko re o toju re dada ni baba debo mo si ni ojo ko joko si
0: ara ta so lele
1: ko joko si lete mi
0: ara ta so lele
1: e je ntoju omo mi
0: ijo kini ana
1: e je ntoju omo mi
0: ka ni ko mo ni to debo ko mo bi ya se ndana
1: o ni e
0: awon ma ti mi ti mo ko sodo o e awon ne gboro mo dana e debo
1: ko gboro
0: si se kankan
1: e se omo
0: si wa so fun mi
1: ah
0: ni se bi ni wa na so se oro to so si omo run si o ni
1: o da
0: duo se oro to so ni si se ko run si o
1: orun baba debo
0: debo dana nle oko oko lo nje ri odun e kini to buru be
1: e gbo so oko se ma laduru wahala to se po nje odun e o wa ko nje sile mo si so fo mo mi to ko e ba ti ko nje sile lojo mi ko mo bo o se re le to dey oko re binu ko nje le mo se ni o mo bo lodo
0: oko re binu ko nje le
1: be ko mo wule lomo
0: o wo le fese re mejeji kun le fo oko pe ah daddy wa o
1: Bade bo ele iten so aye gba on
0: se wa gbo temi se eko rere lo fi lele fomo yi
1: ona wo omo ti mo nko dada ara eko ni
0: eko lele
1: e sa mo pe emi gan yade bo hun o gba nonsense
0: eko ni pe ko mo
1: wa dada ni o ba ko ile wo lo ile re ni ile re ni
0: ile temi
1: eh
0: wa so di ile awon ara bi
1: ara bo ni
0: so iruwo iruwa ogiri wa ope wa wa wole wa
1: mo jade se kikile wa be to ba rokunrin ti o toju re dada nko se ri de bo ni suru baba de bo eyin le bere lo oro lo mi o emi si tin da yin lo ba se ri de bo wiwa to wa yi emi orobe yin so pe ko ti e pada mo ko pada mo emi o fe kokunrin kan wa ma ko wa mo so mo mi ehun omo ti okunrin ti o ba ti le toju omo ti mo bi de bo be sa ri igba ti mo ma fe fun se igba e ri pe ko ti e pupa mo bi ti tele ni
0: pupa mo bi ti tele
1: ko pupa mo na baba yin o toju e dada e fi e fomo mi le e je n toju re ki se wo mo gba ite wo mo gba bi ba de bo se lomo mi nta ni e bi de bo omo wa na ni e je wa ni ko mo pada lo si bi ti won tin fi ya je ko lo
0: o mo fe wo na laabo ojo ni
1: ah
0: bi pe boya mo lo jawo na gba ni mi o ba so pe bi iya se ri lomo nu e ri
1: ah ba de bo se mo pe asiko ta ki ja mo isele ni abi ka mo ti mo soro ni e ti tare mo rolu e lo sile baba ki lo de won o fe be o ba de bo won o fe be o se ri de bo oro de bo omo wa ni ba le mi eni so omo wa ni mo jo pada ko le lo bi kankan ibi ti o wa lo wa e ba fi le sodo mi
0: iya de bo
1: eh
0: sori bi toro de duo yi de bo
1: de mo pe mo down wo mo down emi ati baba re sele ni mo down mo down mo down e se mo pe de bo ko mo bo ani pe won toju re da ile baba mo nbo mo lere beyin agba na le so be e je de bo wa nle mi ibi titi mo foju mi wo bayi ki mo toju re dada atawon mo re gan ah kilo de ah e jo wa lodo mi ki mo toju re emi bi mo ti wa yi le yonda de bo foko re mo ko wu le wa lodo mi ni
0: se bi won so ti
1: e be ni
0: ehe emi gege bi alasenu le
1: ba de mo
0: gege bi oko mo du ori ese mi pe de bo ile ogbodo suba
1: onu le mo lo won wa ba re je mo
0: ti pa pada
1: wole e mo je so pe njan ni o
0: ile o gadi lo
1: e da se ya se le bo ta ni ah so ni baba mi nbo miran ni
0: bo ba ti fe ko lo iwo gan fura re emi o ba yonda re pe ko eru
1: e le leyin kejo ma lo ile temi re mi o ni bi ti mo nlo ile oko mi re ibo mo fe lo eh iro le pa nitori pe ti awon kan tin seju si ni ta lai lai
0: emi
1: o gbodo se wa emi o le kuro le oko mi
0: subo
1: se ri de bo be ti bo ti wa de bo ni bi kankan tin lo emi o le kuro le oko temi emi ni ko le subo de bo ti wa ko ni bi kankan tin lo awon eyan o ti e ba wa da si pe number ta nisin ki de bo wa ma lo ni bo lo nlo
0: agbo ma bo du ti de kan si
1: mo le lai lai won le gba e dakun to olorun ran
0: ti ka ni jare gbe li oko
1: ile oko na lo wa ile oko ile oko lo wa to titi
0: ole
1: lodo mi da kawo la yo mo dan laaro losan lale kilo de seru mo wa ni ko lo se nle oko nle oko ni e dakun tori olohun won foko lo foko ni e je won e fi de bole fodo mi e fi le sakata mi e dakun e je pe number tajare eyin eyan ro ti kan ya ba ndasi e wa ba baba de bo soro e ba nki baba de bo ni lo kan to de so gogo ile tan pase kan mo di pe won so pe mo o da number to wa kuru yire o 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 3334 893 0915 3334 893 tabi 0911 3 lọ́nà mẹ́rin 893. Hello, ẹ ká sọ ẹ ti wọlé orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Hello, 0916 893 1000 tabi 0915 3334 893 tabi 0911 ẹ jẹ mú pèlè àwọn olólùfẹ́ mi nù o tọrọ nọmba yín sọ
0: ẹ lọ ṣáà gbọdọ rí dèbò nù lẹsẹ.
1: Hello, ẹ kúrò lẹ́jàre orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Hello, ẹ ti wọlé o.
2: Hello, hello.
1: Hello, ẹ kúrò lẹ́wọ̀de.
2: Ẹ kú ètò.
0: Yes, ma'am.
2: Ẹyin Adebo, mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀.
1: Mo ń gọ yín ẹ ṣe jàre, ẹ bá mi bá wọn sọ̀rọ̀.
2: Ìyá Adebo, ṣe nílé ọkọ ti nílé wa?
1: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ẹ kí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ ọmọ yóò fìdí mọ́ ilé ọkọ
1: ti. Wọ́n jìyà ní ẹ̀wọ̀n. Ẹ̀wọ̀n ẹ bá
2: rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́ ni, bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́ lẹ́ṣẹ̀ bá. Bẹ́ẹ̀ bá tọ́ dáadáa, kó o ní òṣìṣẹ́ lẹ̀ tí ò ní dùn. Bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́ ni. O
1: bele ma leyin na. Ti ko ke gbe mo mi leyin, yo se pada. Ibi omo fi ya je. Omo mi ni, omo mi ni.
2: Ko jabo se
1: ja ya.
2: O bele. Ya ko me ni la, me
0: de. Omo gbe.
1: O da. Mo gbe de fellow mi laaye 0916893 1000. Ino yin du bo ti so pe
0: le kini. Yo gbo do ba le
1: bo
0: ni se. Ti n ba fi le ba nule ati wa ti e mo le mele jade nule.
1: Rebo ni bi to lo.
0: Aja ni won fi le yin ko nule.
1: Ani bo ni le ni le oko temi.
2: Iya gogo.
1: O e ko le o.
2: Ti n do ko.
0: Yes
2: sir. Ibe ko le re be. Ibe ko da da. Ibe ko ko mo. Ibe ko da ti lo ko. Ibe ko da da. Ibe ko da ta ni. Ma le ma.
1: So o ko ya ti bi ti e ti pe wa.
2: Yes. Won la ta ta ta.
1: So e se un jare. 0916893 1000. Se ri eyin eyin e mo se partial. Se inu obi wo ni odun ti o ro mo re. Bi ni ko ti ko te lorun ti o si mo fowo leran. Ba de bo abiamo ni yin da. Emi abiamo to to ni mo soro yi. Abiamo to to ni.
0: Lo tele de bo lo le oko. Lo lo mo ri ba oko mo ja.
1: Je ngbe ngba.
0: Lo mo lo ri ba ja.
1: Nigba se nigba ti o wa toro re. So ori o rawo ya lo. La ro mo mi.
0: To ba je mi lo ko de bo ni. To wa ba ki ba mu omi ba ki ka ja si olori.
1: Emi nile omo temi.
0: Ti ba da bi so lori bayi.
1: Nile omo temi 0916893 1000. 0916893 1000 tabi 0911 3 lona Mary 893 tabi 0915 3334 893. Ba e ba de bo se ni mo tin si obe ti ko du se e be yin fi fe je ni
0: o nto ko e fe lo so fun
1: rara rara
0: sori ti de bo ba mo pe ohun se be foko
1: seri baba de
0: bo baba de mi
1: oko re oni suru
0: wa temi to ba se be foko ti o te lorun awon tin ko yan bi se nda na nbe ebi fura mi o fi owo le pe ko lo tun bi se nda
1: la go
0: mi je wo to je ya gan. A manage one of your mother.
1: Eh, sorry, I knew about it. Eh, tu ti bere o. Eh, tu ti bere o. Eh, tu ti bere. Eh, mo mi o lo bi
0: ko. Ya o be ti gbogbo o da bi pe yan je ku lata.
1: Hello, e kuro le oruko yin ati bi ti e tin pe wa. E dakun e tun wa pe jare. E ba n baba de bo soro. Eh, e kilo fun baba de bo omo mi ore bi kan. Ke mo di pe mo so pe agboro si yin lenu. Be ti wa. De bo bo te si wa ko ore bi kan. E re bi kan kan kan. Hello, e kuro le oruko yin ati bi ti e tin pe wa.
2: Hello, okay, ma'am. It's a galala to me, Garrett. Mama, the bomb, but I know you have to tell me, no. Ah, oh, galala, you must be listening last week.
1: Gbogbo ara mo gbe wa pe mo wa ile yin ni mo ma wa
0: aja ni ngo fi lo
1: se ni bo se
0: aja
1: seri
0: seri aja ni ngo fi lo
1: baba de bo da o da e ni suru seri de bo be ti wa
0: to ba gbo te mi ogbo ti e
1: se sa mo pe de bo bo se wa yi ko lagbaja ko le mi wa
0: la
1: won fe ko mo
0: nkan mo
1: won je ni won yan je ni a
0: yo le ka ni ba foko
1: ba de bo won yan de bo je ni won yan je ni e sa nu
0: lo se be ti
1: o mo se mo ko da gbe abi bebe na se nse fun yin nu te tin ba fun
0: se meta seyin ni ya oko re ko mi pe bi de bo ba ri un bayi ko le fese mejeji kunle
1: e jo ki lo de aye jo na
0: fese e bi e ko ya ti e na ya to binu na bu ti se na
1: ba de bo won fe ba mo si aye na mi lo
0: Kiki wa re ti lara
1: re mo. E je mu pe awon ti o ba n ba mi so baba yin soro na ko na npe. E ra pe tun wa pe jare 0916893 1000. E wa ni mu omo temi. Ogun na kan ki wa mo le lo le pada. Ibo lo nle lo le oko pada.
0: Mi wo de ba se pe wo yaka.
1: Baba
0: de. Ika ti wo ya. Awon man ti e to gbo na re. E be wa lo mo pe won lo foso. Ki won lo pon mi. Ka lo lagi. Awon mo en do mo da ka ti wo
1: ru. Ise ni.
0: Debo wa joko lo so ri be ku e kale.
1: Tebi mo n bo won ni debo pada lo si ile oko kankan o ba ti wa ye
0: jade bi so. Ke so lo temi sorry awa ki mo ko omo se ka to ba le omo.
1: O da.
0: E le sonu le kemi dile okowo na bi se.
1: Ba de.
0: Ko pada si ile oko radio.
1: Ba de bo e je bi yin bere. E lojo mo ni ta do wo na ta se igbeyawo debo. Eh ti e ti won da owo ri te n da pada ko eto mo yi se ara ta so na kon se eto mo fun won le ni ki wa mo da pada ki mo da pada lo se
0: so ri gbogbo ton so oko kan mi se ani li oko mo lo mo n gbe se
1: emi o so pe ko
0: gbe li oko o le gbodo se mi
1: sugbo ejo fara
0: mo ibi to ba wu ko lo gbe
1: ejo fara mo mi
0: to ba ti e pe yo fara mo e finu lele
1: yi se finu ile oko mi emi o le file oko temi le ile file oko mi le
0: ti ma pada le ti n be ba debo nule
1: debo ori bi to n lo o
0: ko mi ni o mi ni won fi le wa ti e jade nule
1: 0916893 1000 se ri debo eleyi e ni bi to n lo e mo ti e se n pe ka ti e mo dogbon si die die sugbon le tete ti wule mo yi e ti mo e tete mo bayi debo temi o omo wa ko ni bi to n lo ile baba mo n bo mo leru
0: omo to oko
1: 0916893 1000 tabi 0911 3 9 3 tabi 0915 3334 893 te ba pe debo gan na yo mo pe ah ba debo ye ke mo ja fomo won de omo wa ni o
0: ti mo ja fomo
1: o ye ke mo ja fomo wa ni o omo ti mo ko dada
0: omo to je pe to ba ti ja ni school bayi omo teli lo mo lo re pariwo fo
1: se eni suru
0: fo
1: eni suru
0: bi kan te mo ba won ta na se o ye ki won mo li order nu ni
1: melo mo bi e da ku ba debo e so fun mi melo mo bi
0: ta lo ron se
1: melo mo wa bi te wa ma so
0: pe lo fi e ko bayi omo je
1: e wo te ri nte so yi ko soro nbe
0: o oro re o ye ka wo eyan da si
1: o ko soro nbe
0: o ye ka wo eyan
1: se lawon ton pe mu mo pe awon ti o ki mi leyin pe ti mo se
0: won wa
1: won pe mi
0: yo wa joko kale
1: awon okunrin egbe yin to ba je pe awon e wo e je ti e pe number eyan okunrin e dakun ya ba ba ba debo soro tori bi emi ti wa yo mo temi o lo bi kankan o debo ni bi kankan ko ni bi kan ti re 0916893 1000 debo debo ti wa ba odo mi ni o ra wa e te mo mo kale
0: eyawo keji ni o wa je
1: fun baba e ni mo mo ni tin ko yin
0: abi yawo keta
1: awon ore yin ni ko yin awon ore yin ni se e te ba ti so ko e lo party ko si gba te lo party te de te ni gbe ru awon oro bayi wa ko le
0: mo wa awon ore temi ba ko mi awon ore temi ba ko mi mi lo nu awon omo ore mi se ti lo ile oko ti pe je pada wa si ebe
1: won mo se amo boyi gogo won se fori ti ile oko ti
0: mo de so o
1: won fon fi aja won momo ni jare
0: ore mi
1: ladiruboju se la yi
0: ore mi Mr. Kola o pe mi o
1: gbe
0: o ni obi to fe fe yi nipa mo fe fi o olobi to fe fe yi olobi ti ma run lady
1: emi
0: o ti so fun mi olo ma run lady
1: ba debo
0: ah mo ni ko ja maleji e o
1: e mo ko ye
0: e ba o ka du awon baba eyan na ni ah olo lala si o olobi to wo yi ah oni bo ba bi ma ko ni ja mo gbe li oko
1: ba debo
0: emi na nro mo sori ma mo wa lala ye mo wa ri lara re pe eleyi o ni jo mo gbe li oko
1: ba debo
0: e
1: je mu pe eleyi 0916893 1000 ba debo e ja so toro fura wa e ba wa la bi debo ibawo emi ati lajo bi debo
0: emi obi ma ko ma
1: se wa ye ka jo ko mo ki ya ba je ka ba le dide si debo ni ko da
0: awon mo to oto awon mo ta jo to
1: ko da
0: awon mo ta jo to
1: eh
0: won be li oko ni si o won run mo
1: won se ko be emi o fe ko mo omo omo ti wa ni awon mo ta to yato so mo ta bi
0: sorry omo ti o ba ti gbe li oko ke so mo temi
1: ha
0: omo ti e ni
1: ba de
0: to ba gbe li oko
1: omo temi o ti da omo temi omo ti be ti iro le pa
0: won lo mo to da ti ba
1: ko mo di ke ti ni ko si ta
0: eti oda ti ya o
1: eti ni kan si ta le ti so ni
0: ba ni me wa nta
1: eti ni kan si ta
0: so to fe to ti e lo to
1: iro le pa e fe le debo wole ko mo mi wole ni iro le pa e fe de gbo debo lo ko mo mi wole ni
0: ibi oro de duwo yi ke ko so toro
1: o to
0: ibi oro de duwo yi
1: ni kini
0: ti mo ba debo ninu le lale yi ile ma gaju ati
1: lo dadebo ah debo ni bi kankan tin
0: ile o ma gaju ati
1: e sa mo pe iya re
0: ki ba ko gbere ko mo na mo n woju debo na pe omo na o fi bi kan jo mi
1: ah
0: mo ma n wo na
1: dadebo
0: ma tu wo gigi sese re ma wo gigi sese re bo ti rin un ti rin gie gie
1: gie se e we se yin ke wa
0: mo pe mo lo ti gbo mo iwa omo yo je pe boya lati
1: dadebo
0: okay
1: e je nge ko leleyi nte so yi atamo ni debo ni bi tin lo e kuro le jare oruko ya ati bi ti e tin pe wa hello e ti wole o ah o ti rera won o hello hello e tun wa pe jare 0916893100 tabi 0915333483 eyin o tabi 0911 3 lọ́nà 4 8 9 3 ṣe rọrọ debo yi e mo ja tan ra wa debo ni bi kan tin lo baba debo eyin na mo mi pe won o se ran riro
0: ke se nule temi inule temi ko
1: e je n gbe call eleyi jare hello
3: e kaaro e ku ojuma
1: o e kuro le o
3: e kuro le
0: yes daddy
3: baba debo le mi fe ba so
1: e se jare ba ba won soro
3: okay ati ya ti debo ba ti le pada aye oko re ati ya debo ati debo ki baba debo le won le
0: ah mi mo se ro gan nu ba mi mo se ro gan nu
1: ah
3: mo se ya ko ninu
0: eh eh ah ara fun mi ko ma le kan lo lo gbe wa
1: e ti je be lo ko wo e pe mi pa mo fe mo ko yin ah ah ah e mo mo se be ti emi o le ko n le oko temi ile oko temi mo wa yi ile oko mi mo wa hello e kuro le oruko yin ati bi ti e tin pe wa
3: emi ni maru wa msad lati mo ni yari mo ba yin soro kan ni ti ati le bo ki baba le bo le yin bo di
1: e mo boda mo rufu e mo se be e mo se be won fi ya je de bo ni e ba nbe baba de bo kan mo jo mo mi o lo mi fe kan fi ya je
0: ta se so na ni ma se
3: ile oko ma lo ko ma bi ile oko lo ye ko gbe
1: ha
0: ha hmm bo se riro
3: o da oko re lo ye ko gbe
1: hmm o da mo gbo yin emi o gba o hmm o gbo yin o
0: bo se ri ni ati bo so
3: ba e ti gbo bode
1: ah ile oko temi ni mo wa ile bode
0: ti debo ba ti jade nule lale
1: oko mi o fi ya je mi mo riru un ni oko mi o fi ya je mi oko debo ni fi ya je abi bo wa ni baba debo o de dakun e ja jo e ja jo e ja jo toju debo e mo je fi ya je
0: ani ile oko mo lo mo gbese ti ebo ba ti lo le oko re ati wa ti e itani
1: se nitori pe mo ti wa nbe yin baba debo baba debo
0: omo re ti mo je
1: baba debo baba debo ini be yin mo debo ni bi ti lo o e lo e kuro le oruko yin ati bi ti e ti pe wa
0: yes sir
1: yes sir hello oju opo won otona o ku die e da pe tu wa pe eyin oju opo won otona 0916893100 o se sege sege ni oju opo ni tabi ke pe sori eleyi 0911 3 lọ́nà 4 8 9 3 hello
4: hello
1: to
0: e
1: kuro le
0: e kuro le sir
4: hello
1: hello ati n gbọ yin e kuro le o
0: awa pelu
1: yin awa n gbọ yin network ye ipe ye tin jara won ni jare 0916893100 tabi 0911 3 lọ́nà 4 8 9 3 e dakun e pe wa ba debo se mo pe mo n be yin ohun mi si tutu le ni o ohun mi tutu le ni o se ri debo omo wa ni abi e ja jo gboyanu lara debo ni hello oruko yin ati bi ti e tin pe wa e ti wole o to oya
4: ya de bo ala ni ti bi no ita ti ni o
1: ah
4: ita ji ita ni o wo wa ni oko ti e oni ki debo o ma gbe iru ile odo ti e ba debo
0: yes sir
4: ele ohun ati debo ele ti ele won jade ni
0: emi na ro be
4: e gbo ele jade ni mo ko nu leun
1: ah ile oko temi mo wa
0: e ti won ba fa loni
1: oko mi o fi bi
0: e ti won ba fa loni
1: oko mi o fi ya je mi ile oko temi mo wa won fi ya je debo ni
0: ti ba ya lu wa ti debo
1: o da eni suru
0: ti ba ya lu
1: e mo pe mo soro kan le kan mo ni temi ba dana odun kodo e ma ba mi fi fe je won je won mo ko je so mo le
0: o temi na lo ru mo ma leji e ni
1: emi o fe be kuro le o ko ya ti bi ti pe wa hello hello to ati n gbo yi oruko yi ati bi ti e ti pe wa oju opo ohun ko jagere to e mo binu e tun wa pe boya ke pe sori eleyi 0911 eyin te 3 lọ́nà 4 8 9 3 ba debo se ri te so yi be ba ti gbo si mi lenu gbogbo eyan ni ifejo yin sun gbogbo eyan ni ifejo yin sun hello e kuro le
0: yes
4: ma ka se lo se na ko si o
0: yes ma e
4: o eyo mo e mo mi o se ni pe ke ma bo le e so le ko ni
1: ha
4: no mi se ni ke ma bo iwa ni kide ko iru le o se se o mi o bi mi ni ha mo mi o se ni ke ma bo le o ye ke ko mo ni ni lati duro pe oko iru ya wo le fe je pa oko ku mo eh ya de bo so te so ye mu mu bi ti o mama tri o pe ni sile o ile oko yin na duro si o ke je ko mo yin na duro ni oko e
1: e jo duro ni ni abia mo ni mi
4: ya wo ya to je ni ti mama yin fi yin le nbe eh e je ki won do to nbe won fun ara won ya de bo fe sora yin gidi gidi o baba de bo to ma ti ni oko e ti ko sita
0: afi ko mota
1: afi aki ola n teyin no so obirin ni ma support ibu ma obirin ma ni wa
0: meje o mota ni o mota nu le
1: to a tin gbo yin ah ojo opo ohun e da boya ke ti kuro ni wi apa bi te ba wa ko tona dada to hello ha o si wu bi mo fe mo mo pa eni to fe se eh iro le so pa eni to ye ko kibi leyin ni e ti baba de bo ise won yin ni adura yin awon to fe ki awon to fe
0: ti ba wole ti
1: awon to fe ki ni leyin
0: ti ba wole ti ma ba wa ti de bo ni
1: awon to fe so pe ewo omo ni ko ye ki yan ma laju le bayi ki yan ma jo omo eyan awon to fe so to awon ti o ba yin so dodo oro re awon eyan gidi ti o ba e dakun e tun mi pe e dakun e ba e wa ba be baba de bo abi ti e bebe gan e ba so fun won ni
0: ti ba ti me
1: le
0: jo jade bayi o
1: lo yin se jade yin o
0: mo deru re sita
1: ni ile oko temi mo wa o ko ti yin jare baba mi
0: aso le temi di garage ha aso di garage
1: garage lomo kan ta bi omo wa mani e
0: lo ebi omo mi o ba mo ko mo ti o le gbele oko
1: omo binu oju opo ohun
0: ebi obi omo ti o le gbele oko
1: oko omo wa ni omo wa ni
0: omo jo kini ana to so pe ohun ti re ni owo ah job amo be se job amo be se
1: baba de
0: se ba wo kan be ti an ko yan be se se be
1: emi o so
0: se mi iwo ti wo je ya mo ba je wo ko le ko
1: oja oja e je afi to be le
0: o je wo na mo be se
1: se sa mo pe de bo
0: iwo be to n pe fun ana gan ojo bi pa male dije ni ilere ni o ri
1: e feran mi ni obe n dun ni gan obe n dun
0: amo je be bi pa yan je fo ku latan
1: ah obe yen dun ni baba de bo hello ah hello ah olohun olugbeja mi si ni pe won wole yi ti o se daada to olugbeja mi nu o wa baba adebo e ti e ise owo yin ni baba gbejele eyin na eyin na eyin la ba nbe eyin la ba ndie e mo binu e pe sori eleyi 0911 3 4 8 9 3 e ba so fun baba adebo pe debo ni bi tin lo omo wa sa ni debo
0: a le la omo ti eni
1: eh
0: a lo sori nu dile ti wa awe bi omo ti omo sakaki
1: o ti da omo temi lai ni si oda
0: omo to je pe omo ko yi le baba e awe bi ru eyun
1: omo temi ni mo gba
0: awon omo ti a mo njoko ni
1: mo gba omo temi ni
0: omo ti wa tele si omo na
1: omo temi ni hello
0: ki lo fu e fu e fu e
1: ah oju opo omo ko jada de mo binu hello
5: hello
1: e kuro le o ko ni ati bi ti e tin pe wa
5: e kuro le o
0: yes ma
1: yes ma
5: ẹjẹ ki ọmọ nbẹ ẹkọ ni ẹkọ daadaa ẹkọ gidi to si yaani tọ ọtọ naa to da ki baba wa naa to si fun wọwọ ni ọna to da ni tẹ tọ ọmọ ni ẹsọ tẹ ba tọ ọmọ ọmọ o le bẹkọ daada lati de ile ọkọ baba ati iya ki ẹ ma binu kẹ fọwọ wọ nu.
1: ó dà ẹ ṣe o ẹ bá ń sọ fún un pé dèbò ò lè padà o. Ẹ bá ń sọ fún wọn.
5: Àdébò lè gbélé bàbá rẹ̀.
1: Tẹ́yìn náà ó tún sọ̀rọ̀.
5: Gbélé bàbá rẹ̀ ilé ọkọ ọmọ ọlọmọ ń dì. Ọmọ bá a sọ ìyá ní ẹnu. Sọ ọlọ́run kò wá sí.
1: Àmì
0: ẹ ṣe gan ni bà.
1: Ebi ti ẹ ṣe wa ipakọ tèmi ò gbọ́ súùtì o.
0: Bó ṣe rí ni wọ́n bọ̀ sọ yẹn.
1: Ipakọ mi ò gbọ́ súùtì, n ò gbà kankan.
0: Tí bá padà tí bẹ́ẹ̀ bọ́ mọ́nú lé.
1: Gbà kankan. Debo fọkàn rẹ balẹ̀ yín bàbá rẹ sọ̀rọ̀. Hello.
0: Yes sir.
1: Sọ a ti ń gbọ́ yín.
0: Yes sir. Ẹ káàsó sà. Ẹ kúrò lẹ́sà. Yes sir.
1: Hello. Hello. Ẹ mọ̀ bínú. Ó sì wù mí kí n gbọ́. Àwọn tó fẹ́
5: hello.
1: Ẹ kúrò lẹ́sà. Ẹ kúrò lẹ́sà. Ẹ kúrò lẹ́sà. Ẹ
0: kúrò lẹ́sà wà pẹ̀lú yín. Awa pẹlu yin
1: e mo binu ah e dapo e pe ba ba awon okunrin nisin pe to fe ba yin sododo oro baba adebo awon okunrin e mo binu e pe wa pada e pe sori eleyi 0915 3 4 8 9 3 0915 3 4 8 9 3 tabi 0916 89031000 awon ti o ba mi ba yin soro re awon re gangan ti o ba yin so dodo ro pe omo wa ni ko baba se ri eyin nikan iru baba wo gan le eke
0: ebi ma ko ma
1: iru baba wo ti gbo awon okunrin ti mo mo laye yi won mo nduro seyin omo won ni seyin mo ko riri
0: o se eyin omo ti o gbe
1: le o hello
6: Hello, Yadebu.
1: Hello,
6: sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello,
1: sir.
6: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello,
0: sir. Hello, sir. Hello, sir.
1: Hello, I'm going to go to the house.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. H

0: o dabi ere ni
1: baba dibo o fe dabi ere sugbon e ja denu kro nbe ko nsere eyin ta lo ra so yi o to dabi pe
0: o
1: ti efe culturally speaking di asa ti wa bomo ba ti lo si ile oko ba won ma so pe ko ni le mo aga omo obirin ko ni le mo ni bi to tin bo leyin ko kan si elebe on di si awon obi re ko ni yara mo ni bi to tin bo yo tori pe ibi to ye ko ma gbe gangan o ni bi to lo ni bi tutun ko boju mu
0: je won ti e bi o le re bere ko kilode o da je ki so bayi pe kilode tawon iya kan won fi mo faye gba won omo to ti lo le oko
1: padawa
0: o mo pe awon nigba mi won mo gba won omo kan lala lo bo so omo tun me de
1: awon alalo
0: bo
1: o fe de
0: o ti fe de ojo kan won ni e se bi lagbaja lo le oko ni pada bo e fu lusu beta
1: won ti momo
0: won ni awon yan ka ti mo logo won ni pe o fe de ko le pe nbe o le pe nbe kilode tawon obi kan e je so pe awon iya kan fi mo nfaye gba awon omo to ti lo le oko
1: tawon si wa le oko ti won
0: tawon si wa le oko ti won to je pe lojo to da ijo ti o da ojo ti won ri je won o ri je titi to lo fi wa se kan fi layo lojo ale kilode ti ru awon obi yen na ti won o le fi ru eko yen ko awon omo to fi wa je pe ru awon omo ti won ni e fe wa gbe le oko kilo fa ti nkan e bi
1: se se ri boya kin koko wo pin sona yen le jele o ta ba ni pe kayo ti pe boya e mo papa bi ta wa e wa ni pe bo tin se ile won nu bo tin se won iyen pattern iyen wa loto awon mi wa to se pe ife afeju fomo obi bi wa to se pe in to ngba mora o ngba o nile oko re sugbon to ba ti gbo pe era kan bayi o rin omo re papa julo mo obirin nile oko bayi o ti di te o ti yo ti sai mo pe mo bonle iwo si ni yi o kuro nle to wa ife afeju gba mi mo nfa ti ko si ye ko ri be eni to ba ti fe to ba ti je pe gege bi obirin o ti yondo mo re pe wo mo ti yondo e foko e lo mo to koko re mo tojo o ye ko mo te kini ko mo so amoran gidi to mo o fi ri di joko o ko wa je pe tori pe o feran omo ju ko wa ni pe awo baba ma gba nonsense foko re mo bonle rara ko ye ko ri be iso lenu tu wa ni
0: awon baba kan na wa mo ranti pe baba kan so lojo kan baba yen se da leko o wa so oda re kan lo ba ni e wo mo ti so fun gbogbo awon omo mi obin pe tori e ni mo se ko le flat olojule merin
1: to
0: ti le oko ba ti gba won kan mo ko bo awon eyan to joko nbe lojo yen meri won meri pe kini baba ya
1: ki le so yi
0: ti jo mo pe kini yi abuku oloje furu dile be
1: abuku ni se ri in temi o faramo ni pe to ba ti je pe iya tin jo mo o ti wa fe ma la temi lo
0: ja wa la ru temi yen
1: ka wa la temi yen
0: o da ba so nipa temi o ko ni sirisi o
1: be ni
0: on ti mo le so pe mo tako ti ijọba orilẹ-ede Nigeria si tako
1: be ni ofin ni kakakiri
0: o ni pe to ba ti di
1: oni ninu po ti fe gba temi o boyo na nipa ti ara ni pe yen violence tele bo npe violence abo ti di pe o ti di pe ko le ronu gan daada o ti nru o ngbe edakun o ye ka moju to yun
0: ti o ba ti si yun nbe o ye ka wa na ka sumo won ka mo gba won ni moran
1: imoran gidi
0: lagbaja se ko si ta to fi ri o e mo ni ki wa be yin wo ni se bo wa last week e gbe ni oko
1: mo iya kan ti so pe tomo ohun to ba lo le oko to ba ti di pe lemo re po ni ohun o lo rin pe kilo sele tete pada
0: ile oko lobirin nbe
1: be ni
0: ile oko lobirin nbe so mo pe omo mi tun se de bi pe o tun pada tun so oko to fe gangan o tun wa so di eni to tun wa mo so yawo obi re o ni dia o de simi lo sodo awon mo
1: mi ife
0: o le nipa to ko na ba de oko na ba se goigo bi ajagi
1: no to ba ti e je ko won lo to ba je ko won lo ki won leko kan ko wa se pe lemo ka awon
0: yo a ma lo be lemo
1: se wa ri o ni nkan ta fi ma so wa lenu lapa bi ta wa yi aseju na npe ru e
0: aseju
1: ti nkan ba ti po to ba ti je pe aseju nkan po abi ti en ba ti e ni iya e ko awon iya kan wa to se pe awon obi kan wa e mo je nlo awon iya awon obi kan wa to se pe won fe kira ko rin omo won sugbon omo lo ye ko wa lo ogbon nu so ti yeyin to ba ti mo pe awon kan wa to se pe ah ti mama mi ba gbo soro yi ah eh in ton so pe wo won le gbe leyin oko abi won ti e nile ba won yanju e won ma so pe ma bo ma bo e mo pe awon awon obi kan no nonsense ni gege afere fun bi apre in te so lekan pe e wa labe idanilekan kan ko won eh eh oyin to ba so pe won lo bi be to si mo pe won fe gbe le oko abi won fe ni won fe fa bale toju yawo e dada o ma awon to mo foro re lo hmm ko ni je pe ni ti o so pe wo kuro nbe e wo ru iyade bo ati baba de bo si ba o iyade bo fe kuro nle oko ti e o
0: sugbon
1: o ti be ko mo kuro nle oko hmm kokoda
0: o ku di e ka ti hmm kese ka ti e so pe tori awon omo kan wa to je pe won ti ke won lakera
1: hmm
0: won ti ke won lakera
1: hmm
0: omi o le da so fo
1: be
0: omi o le da ta lo
1: ko ti e le da na
0: omi o le da na
1: hmm
0: e we du lasan mi o le da si ka wa so po ko re o ti e wa gba ko te oko lorun ti ru omo be si wa so fun bi ki lo ro pe ma n gba won momo ni moran ki lo ye ka won mo se gege bi ojuse
1: gege bi ojuse ki ti wa ki awon to pe wa wole ki won leyin eh to ba ti ri pe bi o gege bi obirin to ba ti ri pe o to omo re lo to to dangaja ko seru sugbon ti wo gan mo ton ma ni kan mo bi oni kunkun du oko re pe omo yi yin to dada papa ti ri pe alebu kan wa tokore si nse lemo lemo obi ni o tito mo o kin tan o tubo mo tan ko da bo ti wa nle oko re ni o fara bale gege bi obi bo ba pe pe ko wa ko mo ko leko ti o to ran ti ko ni bere pepe aye re awon ona ton fi ko mo po sugbon e ja tubo mo na wi yen debo tori pe omo to ba fe gbe ile oko o gbudo ni igboya ati ko bare soro npe looto ile oko yi mo gbudo gbe o si gbudo gbe mi e pa awon omo mi wa to se pe won ti mo pe obi mi o gbe leyin mi e be bi nkan ba sele ki a bayi won ti dodo obi won ti mo pe omo mi ni mo mi o ni fe kikini kan kini kan ko si ohun.

0: Hello, hey, what's it? Hello, talo ambe.
1: West Radio 89.3 FM.
0: Nibe gogon lewa.
1: Ah, kola mota yon yu ta deliri e kwa jome tao.
0: Ah, anti buki buki.
1: E kwa jome tao.
0: Eh, anti buki to the left, to the right, to the front.
1: Eche, nye kisa.
0: Anti buki to me, bo, ni se wadada.
1: Alhamdulillah.
0: O to jome tao, kilo se le gogon.
1: I emi o jeri
0: ah ede o le lo
1: oh emi o jeri o fe ma se ra fun mi loko ara je ka ma mo ya gbelu
0: e ma wori dadi o ra fun yin ko le royin nu so eyin o ti su eyin o ti su o boya le je abe le je to le ti towo
1: ata ba roju e baba se ri
0: baba se ri oya number wo le fe check out
1: ah e fun mi ni number 15
0: number 15
1: Benny.
0: Okay now, number 15, accountant name for 200, show law.
1: That for joy. Oh, yeah, you can go happy new month. You can accountant in happy new month.
0: Accountant in you want to only happy new month. Oh, the accountant in you want to only for 250, show law.
1: Okay, okay, 300. You don't want to beg, just say, I'm just in law. Imagine I waste the time around.
0: Oh, the accountant in 350.
1: On Georgia 400 in Ghana.
0: Accountant ni 400 final offer.
1: Ba mu 400 e ba mu.
0: Eh fe ka siwo.
1: E ma si mo.
0: 1000 meje.
1: E ma worry.
0: 1000 meje.
1: I should look
0: the shekere.
1: Louis your shekere.
0: Ni my shekere. Anti book it mi gogo ni number 15. Mori recharge card, the 800 naira ni number 15.
1: Oh, ti da ba na mo ba afu ese. Thank you.
0: Afu to. You are welcome. Hello, Kale.
2: Where say do it not going to be FM.
0: Nibe gogon le wa. Oh yeah, oruko yin ati bi te tin pe. Eh, ipe ye re. Ipe mi lo ja o, emi ko o. Hello.
3: West Radio 89.3 FM.
0: Nibe gogon le wa. Oruko yin ati tetin pe wa.
3: Bele.
0: Yes boss. Eba. Ba mi aja ni kede gbogbo sekere mi fun yin lale yi.
3: Adele.
0: Yes sir. Bo ni gbogbo awon ton.
3: Adupe fun Oluwa
0: o. Yes sir. Oya na o papa trivia yen. Ewo lo lo, ewo ni o ti e lo rara.
3: Ti ida maja.
0: Ah.
3: Me ya no la gidi.
0: Edisuru, eh ti da sa wa ma gbon.
3: Ah.
0: Abe ti towo.
3: Eh towo.
0: Ah. Ta ba wa gbe wa se ko le lo ni.
3: Nigba ti ti e ma bo se ri.
0: Ah, eyin ti ra sa wa ma fun e po lori eto yi loni o.
3: Nigba ti mo.
0: O ya ba mi aja ni kende temi gangan number wo le fe check out. Hey, me, buy that.
3: 16, 16. Yeah.
0: Accountant, need 250. She mua.
3: I have to call.
0: Accountant, need 300. Final offer.
3: I just gave you 500.
0: Ah, accountant. Oh, this is my accountant. Come on, come on, boy.
3: Ah, you know the joke. You're buying now.
0: Oh yeah.
3: I'm gonna give you
0: 300. Final offer.
3: I'm not doing one.
0: Oda kan 350. Any?
3: hello sekere.
0: Kin si si na ni?
3: Eh. E ki.
0: Ba mi aja ni ken date mi gogan.
3: A daily.
0: Ni number 16. Ori recharge card di 300 naira ni number 16.
3: I am in life.
0: Gege to gege. Hello.
2: Where she do it 9.3 FM.
0: Nibe gogole wa.
2: Sadili.
0: Gogo shekere mi fun yin lale yi.
2: Awolowo.
0: Ba mi eyan temi gogo awolowo.
2: E ku se opolo e ni baje.
0: Ami Olorun e kale.
2: More power to you.
0: Amen, amen, amen. Ami, ami, ami. Hello?
2: 16
0: ti lo 300 lo wa nbe.
2: Efun mi ni 31.
0: 3 and 1.
2: 31.
0: Accountant ni fun yin 250 so lo.
2: 31.
0: Eun na ni 31. Accountant ni fun yin 250 so lo.
2: Efun gun.
0: Accountant ni 400 final offer.
2: Eshi.
0: Try again pon le o.
2: Eshi.
0: Eh, ba mi awolowo mo fe ke jebun o.
2: Eh, eshi.
0: Ashilu di sekere.
2: Luzon.
0: Luzon bo di sekere. Ni number 31 yen gangan. Mo ri recharge card 800 naira ni number 31. Eh, won ti lo. Mo ati ba yin kole e mo wori. 0916893 1000. 0915333 4893. At 0911-333-893.
1: Hello? Where's
0: Radio 89.3 FM? Nibe Golewa.
1: Ambassador. Minister. Ibrahim, that's it.
0: Any suru ambassador, mi shemi, oda wikbe mozi foye kun, shemi foye kun ni.
1: Anika fu Mr. John ni lato nireki.
0: Oh, okay. Kafu Mr. John ni senator. Eh, toni mozi abo oda kwe mo fi senator kun. Ambassador tebi gogo.
1: Mo wa pelu yin.
0: Bo ni gbogbo ijebu lale.
1: Alaafia lawa.
0: Okay now. Oya. Trivia yen. Meteta yen ewule yin mo nje ewule kin je.
1: Eba mi tun so.
0: Shawarma.
1: Okay.
0: Pizza.
1: Okay.
0: Ati salad to ni cream lori.
1: Ah, salad to ni cream ni lori yen nikan ni mo nje o.
0: Onle nje.
1: Ile ni shawarma ati pizza yen ko ton se onje obo ni won o
0: eni suru se ti to wori
1: ah shawarma rara ko ton se onje mi o ti en ya ti bi rara
0: ehn ngba te to wo ba le se ba mo bo se pe o lo abi o lo
1: ah ara ko ni lo ni
0: ko ni lo o ya number we le fe check out.
1: Number 10,
0: 1 and 0.
1: Then
0: accountant ni fun 200 so lo.
1: Ah, je kon gbe soke.
0: Accountant ni 300 final offer.
1: 300.
0: Then sir.
1: Eh mo wa, mo 300.
0: Eh je ka siwo 1000 naira mefa. Okay, meje. 7 meje lo wa bi. Ko de ti se to mu kankan. Ah, 800 now one level. Any cuts can't see 800.
1: Yeah. Emma worry. Emma.
0: Okay, mo 300. I should lose the shekere.
1: You am for the shekere.
0: You am for the shekere. 300 for ambassador. Tell me number 10. Nigba ti mo si number 10. Mo ri recharge card 100 naira ni number 10. Olorun seun. Thanks for calling. Hello.
3: Where do you do? It's not a three of them.
0: Nibe gogon le wa.
3: Come a daily.
0: Bogbo shekere mi fun yin lale yi. Yes sir.
3: Bogun ben la.
0: Bogun ben te mi gogon. Eka lesa abo ni gugu bere ruka.
2: Olua shio.
0: Oya trivia nye. Ninu meteta ewo ni lonlo ewo ni lo.
2: Mi je kankan be.
0: Ewa fall wa di mi o.
2: Ema da se oje bi koko. Abaye oje da mla tewe bi.
0: Eni suru.
2: Abaje bi suru.
0: Eni suru.
2: Abaje bi anye mo. Oko la wa bogunma ko mi oko la wa
0: bogunma eni suru se ti test e wori
2: en ti e be mo be ri
0: test e wori
2: en be mo be ri se
0: so te ba to ba lodo tin ba ko le lo
2: ni bo fe gba lo
0: a je ko mo
2: bu amala a bu de gele lori atewedu
0: Kite wa so pe bogun be mo fe gbe yin jade lo jeun o e ba fun won ni shawarma ati pizza
2: ni ko
0: number we le fe check out
2: number
0: 10 ti lo 100 naira
2: number 14
0: 1 and 4 accountant ni fun 200 so lo
2: ko lo bi
0: accountant ni 250
2: okay le.
0: Accountant ni 300 final offer
2: 300
0: Kinshi Ashulu di shekere
2: hello
0: eru dada o 300
2: okere now je le kere
0: no na mo se okere to po ju try again lo
2: hello
0: Kinshi si na ni awa mi ti wa loke o Ashulu di shekere
2: Me ba mu. Olorun je pa yin.
0: 300 fubogun be temi gangan. Ni number 14 te ni si yen. Ngba ti mo se recharge card try again lo wa number 14. 0916893 1000 0916893 1000 Tabi 0915-3-4-8-9-3 0915-3-3-3-4-8-9-3 Tabi 0911-3-3-3-8-9-3 Ojo, pote ligba. Wole, sorry, kodi Wells Radio 89.3 FM. Niye, eka leo.
1: What is on the PFM?
0: Nibe, gagale wa.
1: Sade, nili.
0: Yes, boss.
1: Ogotadi, ata solo, hiki, I am the number one. Era sa
0: Ogutade temi gogo
1: sa
0: eka lesa
1: pada rasa
0: bo ni gbogbo asolo lale
1: adupe folo
0: se gbogbo e so solo
1: o solo
0: o ya na ninu meteta ye trivia yen ewo lo nlo ewo ni o le lo
1: gbogbo e ni o lo ka lo da to le lo ka ti gbeju
0: ni eyin wo ni mo ni ni classroom mi yi na ki mo ni mo fe gbe yin jade
1: Hey, bo koro ni, onje nkoro, yokoro,
0: okoro. Sheti Jerry, sheti towori.
1: Pe towori.
0: Ko ni lo rara fun towo na.
1: Ni lo ko ni lo, ati lo dun ese ni.
0: Ai so.
1: Onje lo je ni, ke je ti wa.
0: I have the number one. Oh, yeah, number we let check out.
1: Number 40.
0: 4 and 0.
1: Very sir.
0: Okay now, number 40, accountant ni fun 200, so lo.
1: Kolo. Bẹ́ẹ̀ni kolo.
0: Accountant ni 250.
1: Kolo.
0: Kò tún lọ náà.
1: Kolo kolo kiri.
0: Accountant ni 300.
1: Kolo o kiri.
0: Final offer niyan o.
1: Esi ejasi.
0: Ashulu di shekere.
1: Please.
0: O ti pẹ́ ti jẹ̀bun Ashulu di shekere.
1: Elu ejasi.
0: Ọwọ́ mi ti wà lókè o Ashulu di shekere.
1: Louis.
0: Mr. Gutade temi gangan.
1: Sir.
0: Eje ko mi ma loud. Ko ma kejagbara.
1: Sir, o wa nbe. Sir.
0: Ni number 40. Mo si mori recharge card. 200 naira recharge card ni number 40.
1: Ese o.
0: Ya re na ni. Hello.
4: Hello.
0: Etumu.
4: Quest Radio.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Oh yeah, mon boy.
4: Hello.
0: Oruko ya ti ti pe.
4: Ah,
0: e mo binu. E tu wa pe mi gbo yin dada. Ka wa ara ile na le je gbadun te fe so. 0916893 1000. Ko ti se to je 1000 naira wa bayi yo. Hello. Hello.
5: Wa ti de na da TGFM.
0: Nibe gangan lewa.
5: O kan Abdulrahman lati Ita Mefa.
0: Abdulrahman se mi gangan.
5: Ah.
0: Bawo ni gbogbo Ita Mefa lale.
5: Dada sawa.
0: Okay now. Oya Abdulrahman. Trivia yen, ewo lo lo, ewo ni o lo.
5: E tu so mi gbo.
0: Ninu shawarma. Pizza. Ati salad to ni cream. Ewo le le je, ewo le ki nje.
5: Sunja
0: ilu wa ngugu. Ah, hey. Kadu popular to ko sunja ilu yin lara re.
5: Ati ko nje.
0: E ni suru, Abdulrahman se e ti to wori. E ti to shawarma wori.
5: Bo ti je, mo ju te ma ti ma yo time.
0: O yo. Ko wa lo.
5: Ko
0: lo.
5: Eyin awon eran tan juice be le nba won yo je.
0: E o ke e si le yo eran be je to. Salad to ni cream lori nko.
5: Ah, ba je ki ki o le.
0: Ti sha di ke sa mo yo je yo je. Number wo le fe yo je lale. Ah, je ki network. Number 30.
5: Le.
0: 3 and 0.
5: Le.
0: Accountant ni fun 200 so lo.
5: Ah, I think less than that.
0: Okay. Accountant ni 350. Ah, okay. 350 final offer.
5: Okay. 500 yeah.
0: 350.
5: That's right, Kamalo.
0: 350 final offer. Gigi.
5: Eh ki.
0: Ki shi ni?

0: Akola wole lo uko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa ti ibo e mo gbo ti ibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe pe okun ilo siwaju yo mo ba wa o akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pere lokun atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyunnu asedi e ma gbo west radio 89.3 fm
1: west radio 89.3 fm kon da goma gbe
2: mi o mo poju ogun laye o ba ma ti mura sile lati igba iwe ni ba ma ti mura sile
3: ba wa ibada ti oko ba re to atota
2: Emi Michael Ade loni ke ma gbo West Radio 89.3 FM to kale si Oluyole ni Ibadan.

kwataku. Are mo gaba je baba ti so lale ya kwataku. Ajawo gaba je baba ti so lale ya kwataku. Ajake gaba je baba ti so lale ya kwataku. Adiwa gaba je baba ti so lale ya kwataku. Alara ejila eru olubo imosin ajakure o mundoyi baba to yin taye ze na lola ran se ni omo mo ni da.

0: melodonida ipumu olorun ba mi la o ade ba ladi ba olorun oba mi o poruke o
1: ojo ri re jina
0: oku be imo ni o le gide oku jo were mo le parada arun dedede ko dede fe la je fufu arun dedede ko dede fe ni o jade laye ori na ni mo ko fa ni waju mangidi o ma ka o mo le ojo ba ede pe pe.